0: Zening mandani Saplin Rasiman untuk tanaw minggu. Amanagi Zening mandani Salivero Simping Awo Kusimban. Manigwe tatan manigwe jam kasiam habadam talo minit kasaban iti da kayo ng takaw.
1: Iyeng chila minay ko kopya kabun beno kyo bay na ako dumi makopya nang kitang kami na kiting kabun engine lang.
2: Gimadi oh boy, iya oh boy. Osa nang gimat ko ngayon tawan bay na
1: ko. Iri na kopya. Osa nang nako ngayon tawan na bay na kyo.
2: Oh iri na gisa nang dam gisumbat sa dapan nilo kyo oh boy.
1: O tapat kopya. Oh eh engine
2: lang.
1: Karo pugawatan ko pya ko rogyat mengilo di ko ngayon tawan di. Da ano ni kachela.
2: Is no makasusa intan na po di handphone boy.
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas so kuno kay la kuno da malas so kuno mangintong engine lang.
2: Malas oh malas no po magkinango na po radio kaning nga FM harap pun dagyari.
1: Tay kya.
2: Iya harap pun dagyari kapailan ko ngayon tawan orang mamaya kaning nga FM.
1: Pama.
3: Ruputan ko ngayon tawan.
0: Aba nanti man ko pulang musa tiruputan ko ngayong yatawan mantak tadaw bay na ka doon patulan ka siyam taon 2002 na pada manap. Pinalabos man tayo diti da kopisan mangingintong taon Malaysia mantak iti dapat watas panong lima watas panong kayo ng sakit kaya. Kaniyaw na bawan tenam suk am nagitambunan. Apoglo mantak iti duwatas da kaniyaw ka soban bay na kaniyaw na bawan tenam suk am nagitambunan. Apulo matagiti dua tas dat keningaw ka soban bena meninggarud mapay tungus isa duon na kainan panang ka sadapan meninggarud mapay

0: Maginangaw, Kasalimbahan, Boras Dasun, Kiningaw FM.
1: Ay, dilamos Maginangaw, Kasalimbahan, Boras Dasun, Kiningaw FM. Kadaw pa'y nagya. Aramatuot, batas dat kumada tangot na pinay kaya, batas kumada at kapinayan, batas kumada at malahing batas kumada tanganak tay ka, batas kumada at kapusan. Ang kalada kayo lihway kaya. Bayan na kumada kayo di nakano timpo. Lalabi pa ila di kayo gamadat Christian, tanaw bayan na kaya, may sambayang kaya. Pamara it kagugulim ang tadid sambayang kaya. Bayan ko mali ko yo abarakatan to ko mantad minamangon araban to ko tataba nagi kalida sandit pompus at adaw bayan ang gisam sa gisam kya ama mantok ka pailan nagyak watas keningaw tadaw bayan na tadaw katuro kya iti pampad minggu harap ito temuan panang hitin tamo ground keningaw kya magiusaya mandila pada ganga kung mali ko di tao pa na kailak kya oh harpo matamag keningaw tadaw minggu kakya. Lalabi pa ila di watas sambaping tayo ka watas sasuway kaya. Irkat kao ang mga intang nung pangkukura at tamo ground keningaw kaya. Arapasan na ramit ko man tadi andong jenis slime. Hello DJ, kapisanan ka saban kaya ang tabi tadaw minggo nagi pipabasan. Ba kirim salam. Kanto kumatayin sa nantang balot kina FM kaya DJ Punsikaw. Punsikaw na kumadi kayo. Kumari ko dit, masa-masa papaybak sa sakayan, timpo diti. Akan ka. Kumari ko dit, papapanaw dat sa sakayan na timpo diti, akan ka sang kasirat-siratan na gibangwanan. Kaya? Kasi dat intanda ko, indagtagwanta ko, kaya. Kanada ko yung siyahay kapiyo. Tumanod ko kauturan na pinatanto mantadat perinta. Lalay pati pinatanto mantadat kopisan pansakayan. Teka JPJ kakiyo. Pagulodat mi bak, teka paparlan na papanahan kaya masidat intangan to ko pa kumaysa na pang IC kaya. Teka kad kayong tutunan tako sa nirik kaya. Kumado na pang lisin na sasakayan. Kumutulong na pang road tax dat kerita atakaw. Matang tayar ngay, tabi nay. Man ako dat, parikat, pinit, tindalanan ng, halo, ngayon ako pahiti, napansot kerita ko, kanagya.

sinangaw ko si Lembahan Moros Duson, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

Kaya na sining na rong otaw kaya talo sining misusot. Tapinay ko ng awit tensanan kaya haratit kapailaan, karatitit manulod dara agya. Megalit na korupot ko kanihab, tapinay. Tay ka nakaslimbo di kanihab, mga tadaw bay na isa pakago kinayanan kaya. Ay doon na pa tulan ka siyam, taon doon na ribo, doon na padamanam. Kaya na napad panalodan na raha at tanawbay na nga iti lobby utama hospital kaningaw. Nakatimpo na di jam ka walo talong napad minute kasaban di tayo. No? Kaya apupusan gisa marikita jam ka padam doa talong napad minute talib tanga daw kaya. Suguto kago kaya. Kaya na napad at panalodan na raha at tanawbay na nga iti lobby utama hospital kaningaw. Rumi kat ka na pa iti walay pangubatan kaningaw. Uhutan na tulon hiri kaya. Aray security di kaya marangawi tulon di pangkaraja heli. Walay pangubatan kaya. Hidang agya panulodan na raha kanta kaya. Siya mo mandar madara di mana tempat kanta kaya. Malu bertanya sesat jalan kat bersama layok ya. Katimpun na jam ka walo tulon na pad minit kasaban. Gisambar kita jam ka pada mudua tulon na pad minit talib tanga daw. Tapi na ikaw kaya. Harong agotit kapailan kya, karat iti manulod daraha nagi kya. Ako mga digawidit, aw kasampat mga itadaw bayna kya. Aw matuwa simbayan, tayo kagumot ngayon kya. Akaralihway nagi, antak na doon na padam anam tulang ditig kya. Kontak na tadaw ko anam. Doon na padam anam tulang kasiyam taon doon na ribo. Doon na padam anam ka pihan na tadaw ko anam kya. Tay ka haray nam kya. Atimpon da jam ka walo ka saban gi sam ar kita jam ka isa da sa sadapan. Akay na napangahit tapak pasar malam keningaw India hoy. Di pasar malam na dig ya. Sugto kago ta binay kontak dat aduna na pada manam tulan ka siyam niti. Kapian na tatada ko nam kya. Doon na padam anam, tulan kasiyam, doon na ribu, doon na padam anam, tanaw ka anam. Atimpon na jam ka walo kasaban, gisam marikita jam ka isa sa sadapan. Okay na pa na dat, panalodan na raha dat, bay na tita binay, doon na padam anam nga, hitit tapak pasar malam kiningaw. Hello, padagangan di arinig ko, ikiya. Makan am nagi minum kosa dia agya kumadat imanulod raha kada ko ang ipagyan ti inuman tay takanan dit akon ka manulod raha agya tapi na agya asay kiri tapi na agya penderma terawal haro wagas kya oh isayit terawal. Rumikat kau dat jam kontro tolo na pa dila kau nagya kanu mati wagas kya sero na mati kya amhar nagi cendra hati kumad insan nandit may panulod daraha suay ka wagas har nagi cendra hati tay ka ano gyar di itungkap kya amhar nagi hempat tay ka voucher kumadat mananalod raha. Ih, mga yakuntik ya. Kasampat matuti ay. Jam kawalo ko saban. Gisa market jam kay isa sa sadapan. Oh, mga yakuntik ya. Doon na padam anam. Tulan ka siyam. Taon doon na ribo. Doon na padam anam ya. Awi ako pamimbala takiti gonti. Wurang kumahil. Pasar malam ya. Asa makirig ya. Lima na minit am karikat ako hilam. Tulong amil dara saya kagom. Kano ako wagas. Kano ako da titungkap, kano ako nag-hempa, tayo ka voucher. Nga haro syarat-syarat iti tabi na ikya. Aki umur, hapad ang walo, gisam anam na hapad taon. Magkiampun na padit anam na hapad taon ng ikawas kya. Anak kya. Hapad ang walo, gisam anam na hapad taon. Kiwinagat. Apat na padam lima kilo amikawas. Kumandag yudit arangkig na nga asan sagi may panulod darha nga tumimbang pagya. Aw na padi karikatat apat na padam lima kilo amoho. Mga ipan na umbay ang mamalig ko hirin diarinig ya.
Alidah sa tinan kya, kay kasihat tu badan kadi. Kadar hemoglobin di kabagal. Amo nugyardi. Amo minanalod darahadat isuang timpo datalutulan. Ang kabagal tadap sa kuri-kuri 5 jam. Amo minanginom dat ikawok tay ka-alkohol doon na padam 4 jam dit nakatalib kya. Sagaran nakapaginom ko at alcohol dit megalikan niya mga alala makiampun na pagya. Matadidi kumadi ko dit obas kya. Kadapan na kaya tabinay, patalib-taliban pa, may panalodarham, pamusaraw-sarahan na gina kaya. Amusay kiri, makan. Pagulodat mga panalodarhag, ya, makan kao pag kaya. Kada nagilihway mga widat kad kaintutunan tay ka kad panalan tay ka IC kaya. IC kad, kad maling-laing kaya. Kumadi ko dit, harap pagunghatan kaya. Araw paguhatan, manakudat pasalat kalidasan. Taika, aw kailan nung hidong at apakpatsar malam kya. Bilang ko na rumo titi tabi na Michael. Aisa, isa anam, anam, aisa apat, turu talo, isa walo kya. Suguto kago, numur telepon di Michael. Aisa, isa anam, anam, aisa apat, turu talo, isa walo. Diyahay kaya. Tapi anda titit kapamarimitan tadaw pendermadara sempamugnan 2002 na pada manam kaya. Nanjur titit Persatuan Kebajikan Pedalaman Sabah. Pidebro kaya. Am nagi kopisan pengobatan transfusi walay pengobatan keningaw. Dekat kau tapi naik ya. Dekat kau dat may panakadong dat ababayan iti. So ay kamila ko dat kapangup datulun dat ay memerlo draha. Kano ko nagiwagas? Kano ko nagititungkap? Kano nagibaucha kya? Hindi, kangay pa pakapamalig ko idiyari ni kya? Karang itipasan naramit ko man tiyari ni Majanon kya tabi na eh. Hi DJ, kapisanangan tada minggo di Mansiu. Kapiwa kasiya kya? Ang alawa na sinding po niya nung DJ ka. Oh, may mas na pagyagya. Bamu kumadi na rumbay, liwa-liwa am mindalan moira sanakan. Alaso na po engine kurita, mundorong pagturuhay, tiyas-tiyas ha. Ni baterig kurita, waig supaya na sikat, sikap o sagit. Bakay DJ ka, tupat. Kumadi Elvia sa may paran nagi ka dari ni Majanon. Kaya unsikaw na da ginauti pampad minggo miyampay paganakan ka. Karati ka no boros ko Elvia. May kaya pamuruta DJ ato kay. Mami na kapagya DJ pa sigaw. Ah pamuruta ko kaya. Kurakal na ay. May kaya rin ni may ko pa, may ko pa. Upay ko pa rin ni man ko pa lumoso din kaya. Kaya ko naman, makinaw ko sa pansining kaya, matadi alias Jakarya. Rumundo ginawa ko, Freddy Hampton, para katay ipiginawa niya ang nag-imeroin tiyang katagat tupus no. Kaya niya FM kuhay, aramay ba?

0: FM.
1: Sinding-sining ko sa dalo, miss.
0: Kasalimbahan ko sa susu.
1: Akal mo kinungaw. Siyam na pa na mapat. Titik turo meka.
2: Kung siya ito kalupadot may payda, iti da Radio Kin FM, matad pa rin siya mga nam kasaban kaya nakarang ko kao dat kaslimbahan baras at malayo, matad a jam ka nam kasaban, gisa managat at timpo, di jam ka siyam kasaban ni Teno, miyampay ko da gisa margat at jam ka padam doot ang adaw, miyampay ko di Jex, rentak sagar jam ka nam kasaban, gisa managat at jam ka siyam kasaban ni Teno, am kanaligi lihway at binay, pagayaman takaw monsoy, ito na jam ka padam doot ang adaw, sabay ra jam katalo ramai DJ Iza manta da jam katalo sedapan gisam market jam katuru tatuang DJ Atika santai petang negi harmonika kini FM kuhai aramai ba harap gumo pa timpo kya dat makin ako sinding lama-lama di kayo dat makin ako sinding tapi nai nama-nama di kayo na magin ako sining, nama-nama di kayo na papalan karaja da kayo sa nga daw, harai mumbal na magansak, tay ka mamusaraw-saraw nung nukopi ang sakon da tadaw bay na. Tay ka harai pampanahan, ipampanahan, masa-masa da ta papalan karaja, aruhay na tapangak ya. Tay ka harai polian man tadid tamo, tay ka harai polian man tadid gireja, tay ka harai polian man tadid karaja, di kerja malam matukasadap ya, tibinay. Noon na pamanda kayo tabi na yung alansan ka panahod to sa sanang amawa na dan to kong manta de minamangon alayan to kong manta da turol alayan to kong manta da noon na pakantakan dita itarat kya am karamit to kong dad ka paposyan dita sanang atulid yan pa'y ginaw di pangukap yan pa'y pamusaran di pangukap yan pa'y nagingingis di amis mantad ka sab gisam matatuang gisam tatpampus sa tanaw bay na gisam kodap ko kaya tabi na eh umari ko di masa-masa dat imumbal na madap timpo dito tabi na eh kaya karja malam matukasadap kaya tapi senangan dat kadapan dat tangadaw bay na kaya alansan dat manganudit isa kondarangan na pamusaran na nagiginawa papasadya ang ginari sa tinan, ginari sa pamusarahan, ang pagirisan ginawa dat tumaguang kagu keraja dat tutuang bainag ya. Panitin jam kabar misa padam 2 minit kasaban, sanang dat kanah mengalis tako pagu si sining ya. Mantadi esa subin pagulia tapi pusan. So terang ko sining mantadi Marius M. Nakolungkoy am nagiwilisan malong. WhatsApp pidin tutunan. Kini FM kuhay aramay ba?

0: Kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM orang memiliki tadau mata jam kesiam kesuabon kisam jam ke perendu tangadau kuy aramai boh.
1: Engar biar sining na rangotokon di teno di gas sining mata di Wilson Malong WhatsApp ini tutunan. Di lain dapat pinaya mai semati WhatsApp ya telefon pengai sak ya. Paling kurang ya lada tak mengkirim-kirim dat papalabus Swanginawa. Apa papalabus Swanginawa mai ada surat ya, surat ngair pengasa minggu pa mukarikat nagi ya. Man tadi di tepi nai segeran kumari kudit kihara telepon dan timpul diti kihara WhatsApp, kihara Facebook, kihara TikTok, Instagram, teka sesuai pak ya gatang atau kawat kakamut diti tui guluh napa tepi nai ngay asok matia megalitik ya itaun walau nahapadan siam nahapadan aisa ya WhatsApp ya. Itu tahun 2000 kawas hara nagi WhatsApp iri penga apa dapat tu nam kihara dua telu dah ya. I tahun 2000 apa dah menam kantarin nak timpun ke peti WhatsApp dit aku hai. Saya rada nain tutunan WhatsApp tapi nai. Manikit tadau tadau manikit tadau tadau semua ang WhatsApp ya. Gisam nat ang leg ngawi telepon ya. Nakukurah di telepon ko to ama manaw kagya na leg. Gumuto mo da group. Paman pa din lang ako hay. Gisam mo pukul 12 sa tutuang ya. Kapadam 2 tanga tuwang nga hiri ik ya. Kabaru-baruan ka pia taro WhatsApp git. O siya, nagyakit na pinaik ya. I-line na patupinay mo, surat-surat. Pag yan i-line ya. Kadang-kadang dat man na papatunay baras ya. Ako wah, kirim salam kantag wah. Aruma, miruma kita pengka kantag ya kak ya. Alingan na pa dito pinay. Alihuan na pa dito pengka kanadig ya. Taika, agitan iti suratan patakan di siya kak ya. Patakan di siya di surat pembersan na siya ham sigaran arami tu di surat ham sikap-sikap panam membalas kantan siya kaki ya siya nagyadi lahat kita pinay akan kami galat bayna kita pinay panam megalit bayna tu. Bainad lumangad ka tabi ay bainad lumangad ka bainad mila ka dat manilipon kya like voice video call bag ya VC video call ida ka bainad ti kami ta kulay kam selfie dulu kagya tabi na agay tabi na haraman atangkangaw kakam ayos ya. May nanti pondo na kakam kana busy kagaya. Busy kana pa nga video call kagaya. Dabena tapi nai. May di very call ligulo tapi nai. Mangangkat po telepon nga sanggagaran kaya. Ombalo ko di lad di taon siyam na hapadan kaya. Taon siya seribu siyam na to siyam na hapadam turu. Ako Dokombal, akan. Tahun 1992 bagi ya. Dokombal ko dat menelepon mamaguna ada telepon awam nga sanggagaran potun turuk ya. Asian nagi ada pinay. Eh ano ba ko mungkin ang sining kaya pinay? Sining mata di Vitalinus Ansu. Alaid aw ko piruba. So tayo ko sining matadi bin masawat paintapat langadan ang nagi varisus gongkit kadarupat at timpuno Keningau FM kuhoy aramay ba.

0: Kansayan Am Alungsur Rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makarampot amasigo ratanak imbur sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balusiam balu onom talu sa balu sa. Umang balusiam balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.
1: Pahakakara muslimin am muslimat, reno tu nakasukuna timpu azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokono. Allah.

Yung pahagkakaray ng patutunok ko pera mo yun, loho no gata ranong suwab. Yung hinoro nga para sa haribulan sila kabalo, runga ribu rong para mo no. Loho no susugata, balo nga ringgit, siya mga para tulung ausin sa kilogram. Gata kapingan great ka sa limo nga ringgit, ruo nga opor ang balo nga ausin sa kilogram. Gata kapingan great ka ruo, apat nga ringgit, apat nga opor, apat nga ausin sa kilogram. Gata kantalan great ka sa limo nga ringgit, talo nga ausin sa kilogram. Gata kantalan great ka ruo, apat nga ringgit, opor siyam nga ausin sa kilogram. Gata si karap sa nga ringgit, ruo nga opor apat nga ausin sa kilogram. Pagkaka aho hito pinengkwal no Lembaga Industri Gata Sabah, LIGS. Pagkaka pa lirai mo yun, ang itarabilin mo yun, may rawatsap may, ran nombor loho sa siyam lima valo siyam, onong valo, onong valo. Amarista ka po ang kiningo rarimbay ina, rimbay ni Rosdi Rafael. Rimbay ng kausan, rimbay Maria Gumaris, am sumuluhin na bahu rimbay, intori Jaimas, kaus kuryun.

Yang pahaya karai no pasuku ko pira mayon kinavalo no kawanan ra oroh itu Intermet Malaysia. Valo kawanan dalibung na kaningaw solo rasuswab ng ulo anong palakra kula kula into. May ang ulo anong palakra na suangan into kam londom ang ulo anong palakra kula kula into. Lasun oro rung param talo suku talo nga opor amsa darja Celsius. Kosong dalibung na nabawan solo rasuswab ng ulo anong palakra na suangan into. May ang londom ang ulo anong palakra kula kula into. Lasun oro rung opor mapat suku talo nga opor amsa darja Celsius. Kosong dalibong na tenom sa lora susuab ang ulan ng palakra kula kula into. May ang ulan ng palakra na suangan into am londom ang ulan ng palakra kula kula into. Lasun oro rungo param talu suku talu nga opor amsa darja Celsius. Kosong dalibong nusuk sa lora susuab ang ulan ng palakra kula kula into. May ang ulan ng palakra na suangan into am londom ang ulan ng palakra kula kula into. Lasun oro rungo param talu suku talu nga opor amsa darja Celsius. Am kosong dalibong no tambunan sa lora susuab ng ulan ng palakra kula kula into. May am londom ang ulan ng palakra kula kula into. Lasun oro rungo param talo suku talo nga opor amsa darja Celsius. Hino nga pinatutun ko ramayon babal no kamanandra oro hitu intero kapisan meteorology Malaysia.

Yo pahakaka kansayan na tanganoro, kansayan ang tingas wa mayon, am kansayan ang akanra, tanganoro. Am pailiray mayon ang inom ra alamara sungoy, rapat oro alasutu. Am konope pahakataka mayra karitano, muli ang tingas rapahun, kapo am intora tamu. Am muli rapahun. Kapom onyak ulion miyon, tumala aam kaluonon am pinuinan, huangon takapokan sa nuinan, am ulun bokon. Pamahulonon takapapahampinan nuinan, amaswang nuyo, inan akalapra kansayan, mulupono inan halama am sulapan. Pengkonangan perarangan taka andong jenis laim Roslan Miasin ranang itara bilin mayara Facebook mai kan saya datangan waro kan saya nanti guys ramuyon pengaruo pengkonangan poyor Rayus mayara mora radio Kenia FM awan yakin tok mayon. Ampa kaka abuli ka po ang itarabilin mo yun, mayra WhatsApp may, ranubulo ho sa siyam limo balo siyam, onong balo, onong balo. Ang pagkakarayos taka po ang tingays, ang kiningaw taka po rarimbay-rimbay numurut. Ra radio, kaninga FM, ra kasalulaan raho numurut, pagyaman takaw, monsoy.

Ya, pahagakakan saya Andra Kamayon. Kan saya nanti ngasih Ramayun. Amraino akaya karako DJ Zara Rohitu. Raka salula Andra honomoro cukunapo rajam katalu ramai. Ampain konang Ramayun ang kining oramo ra radio kining FM. Onya kintok moyun. Ama buli ka mayara frekuensi siya mo para mapatitik tulumigat. Ama buli ka po mayara mo. Mayara aplikasi RTM. Klik Amra Portal Radio RTM. Ampa kakak buli ka po ang itarabilin mo yun mayro WhatsApp may ranumur lalohos sa siyam limo balu siyam onam balu onam balu. Panduli ako pa yun ranumur lohos sa siyam limo balu siyam onam balu onam balu. Ampa kakak rayos taka po ang kiningora rimbay nomorot rapaat pantingay santaka. Yohino rimbai angapura oro na hambayan rimbai ri Angelina Bako, Angela Bako. Rimbai o sayang rimbai ri Celia Ben am sumunuhin na baho rimbai intori Ranjit Rashid Malinus na sangutan. Rayus mayarako, rakasaluran rahu numurut pagayaman takau, monsoy.

Hai, awi Syarina Mushapri. Paili rai ang kiningo ra pagayaman takaw monsoy. Into ra jam ka upor amro, suku ra jam ka talur ra kamayon. Kiningo FM, hebat, siok niya.

Ya pa haka ka reno patutun aku pe ramu yon rondo aho yo hino pa hampinan nala laing interna yo ra ina ama tukin nala laing mayara motorcycle mu city ampakuan ra helmet melupono ora lako atawoi bawal aborok hino akala pahalung ra lalaing taka ra timpo matong bawal siwala ralan sino rapaat pono ama ar ulion. Jadi pak kakak huangon no pahampinan no lalaing ampakuanon ilo ra helmet. Helmet onsoi ri ilo ra apa tuun ra babal siwala ra ulu. Ronda upapa borok ra ulu abuli akau ngga ra kayahan. Ika pono arang tapi angin vitra ulu alumbakan. Mayrahino pak kakak ampakuan ra helmet. Amayra undang-undang rinandanan no inan angwasa. Am huangon po kansen no inan am sulapan. Ampa kakak pilih raimion angit torah bilin moyon. Mayara WhatsApp mai ronom bulu hosak siam lima balu siam onom balu onom balu. Amres tak apa angkini ngora rimbai kumulan au mindahu rimbai ri sudin kansut am ilori Caroline James am rimbai guang nasindualan rimbai ri Troy Chuan Insin am sumuruhi nabahu rimbai ri Roni Bahan am ilori Nurfaziana Imran maka ramai.

Hai, awi Syarina Mushapri. Paili rai ang kiningo. Rapagayaman takaw monsoy. Into rajam ka opor amro. Suku rajam ka talur rakamayon. Kiningo FM, hebat. Siok niya.

Ya ba ka kapin ko nang ramay nang kining ora mo radio kani FM ane kintok mo yon. Ampain ko nangan payo nang itarabilin ramo mayra WhatsApp Facebook may. Ampaga ka rin no jam karo limo para mapat nga minitra may. Am nakasukutakan niyo raka paparan no kasalulan rahu numero da oro hitu. Am agyasya unusino rahu nasalaan kapo am ika onsoy naringo mo yun intorako. Ampa kaka sumunuh itu rangan intakan urangan angkaraja DJ Syukri lalum kasalulan rahuno Melayu santai petang am harmonika. Am rayu staka ang kiningo rarimbay pinupusan rapang kausan. Am hinakin terako au DJ Za salam Malaysia madani paingkonangan.